0: gbọkpa ebeso oye zaka ge ebino sero ewokere gba ego nere mụrụ ya gbere ka na ifeke nere re mere ya nọrịbọ nọziva nọrịbọ luwedo nọsama akemutene na mmeghi na elumi n'ụwa gbanere gbagogo ologo n'ịmụba ụnọ sero edo steeti speshal sekuriti skwọt an sista sekuriti ejensi ịda mụnitene na mmeghi ebono na mmeghi edekọ wi egba kọmuniti wi ovia nọtis lokal gọọmenti ria edo steeti edozanọ ne ewuli sero iro bọrebai ebino na mmeghi na ọnụ mmeghi na akọwe nọọsi ọnụ sụta rekọnọsa wana gọvdọn mọdi ụkpewo ediri ụzala nọkiri ọrata ihe ebino sero ebino na mmie ologo na-ebijọ ịdani ege agụ gị ihe asọ igwe oyesa bụkiri gị na ebeoni sero n'eluvi na-eme nye ịdaworezianye nọrịwo ọnọzi ya nọrịwo ụtọ ma nekọnọsa wana akiyo emi na nlu egbe na mmie na South Africa lu ụtọ ma nekọnọsa wana Naijiria abụbọ ni ebino na mmie gị na abasa osula eni kanole rata dagbara ekpere n'ụzọ ebe a na-enwe ha iwebe wi presidential Bola Tinubu presidential villa wi Abuja kereni ebino na mmie na ọnụ sụta ma nekọnọsa wana ọlasabụ mmie ọrịa anọ sere ọkụ ime egbe na achọghị Ramaphosa siri ohesa na ọgba sarma wee sabana klasị dị ụja ịnanya wabụwarị ka ma adịnole ọfụga zobojoyi ma aka ma oyi arụbọ mmadụ ejiwali mena ọmụnụ sewa shọwa orisiseli baba
1: ndewonu ndị na-ege anyị ntị nọọ n'akụkọ anyị nke esamba nọklas redio uromi onye ji akụkọ ụwa nke taa bụ Nwada Chizaram. Lee isi akụkọ anyị taa. Mmiri ozuzo siri ike na wakwasị ihe ije n'ahịa na Uromi. Ejidere ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka a kwụọ ndị Naịjirịa awakpọrọ na South Africa ụgwọ mpụ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mmiri ozuzo siri ike na-aga n'ihu n'Uromi emeela ka njem na azụmahịa daa mba. Ọtụtụ ụzọ chụpụtara na mmiri. Ndị mmadụ anọgidewo n'ụlọ ebe ndị ahịa na ndị na-anya ọkada na-ekwu na ego ha na-enweta ebelatara. Ndị bi n'obodo arịọla ka ndị mmadụ ghara ịtụfu ahịhịa n'ime ọwa mmiri iji gbochie idi mmiri. Akụkọ nke abụọ. Ndị ọrụ nchekwa Edo steeti ejidela mmadụ anọ a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo n'obodo Ewa. Ha nwetakwara ngwa ọgwụ dị iche iche n'aka ndị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ nke Edo steeti na ndị agha Naịjirịa wakporo otu ụlọ nwere ime ụlọ anọ nke a na-eji echekwa nnukwu ngwongwo cannabis na Eloshi Community Essensat is local government nke Edo steeti. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ na Edo steeti Michel Ofeyeju kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o nyere ndị nta akụkọ na Benin City. O kwuru na ụlọ ahụ dị n'ime ebe ndị mmadụ bi ma na-eji ya a na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa metụtara mmakpọ dị ndị e mere na South Africa ụgwọ mfụ ma na-arịọkwa ọnụ dorodo ọchịchị iji gbochie mwakpo ndị ọzọ n'ọdịnihu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, nwanụ ka anyị laghachienụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ. Mmiri ozuzo siri ike na